0: ode fa twetwe wi ansana okudware eh unyambutre ode twetwe wi kakra ojutwe a ode nyambutre ahun na asa wode na ntikakra eh na enframa ekakra mfa ho kakra na sentina ewo woni nyina beko okwesha adwaya mepacha empre wo ho unu bia nko mdikatu bia eti unu mse adie bi wo ho e woni pa bi wo no a sent wo no ho a onti se sent wo no and they say bonu bia me fa so abrante bi betwa mu mesan da menisha hwe no adan edi anko a ho na una kum yan sent bia e bofa me so no mse ei akwo akokoduro anto amfa ho kra wa se tafo samanfo wo wuso mo man eti nyabotre wo nyakwese adwa ye nyabotre ni dware eh onkwa na wo onu obi ani asem eh eti mesra so bi nyabotre dwale ye kama eh odi so ahoro eti wabia wodi aka twede ne eye ibia no wo nyabotre twitwa kama ahoro ye no eh wodi mesra so wunyi sika nto perfume kura na but emma kankan bi mpim firi ho sha uyoba na so ko be ma ho na se be ma no ko no mku di na mu di mu hu hwie na se be ma no se wa odu ba ko na wa amfre wa e ya die ba ko e ya pa e wo ho so be ma na amfre wa e ya pa pa pa pa adi nti na be ma ni di wa amfre wo men ma dwen se me me mfa ho wa di mu amfre me nya hwie bisa de krunti a odi twa na wa amfre wo oye bema oba bia ba ho oba wadu odin kama oba netima ko wa wotan mo wa wotwe no wa wotwe no wa wotwe no o friend ho na bua fu enye se bia wudi ni mane broso e bia sent bia obete firi ho no sa sent no ti na ni ngi sa sent no ene bi din koma fa sa sent no kakra me din koma fa sent no ansa eh kwambe ne fa so ka che ni pa sent wo no me ni medofo ene wo ho ma ho fe obriki sana na blebona na oba akonofo oba ho fefo oba bi ho ne ho fe pa ne ho fe but sent ne wo no no enye kra ebi wo no ma untimi hu no se ebi na e yare bi o se den yo sent ne so ba wo dem na se bi wo no ma ebi a nyame amwa na singing room na moda singing room no so ebi a mpempoma nhye da member emie bi wo ho bia no e ho no mu agya utibi se wo no ma owuro ho no na so kwa sent bi gina dem wo no ye se wo se di mi ka ba da bontring enye ne se woni oba na kwako odi oba no abija a ne ho bond do ade ko ho na bond sa na ade e pa cho sa kasa wi en kan kire oba so po ba na sem o ti se di en kra na ya en kan kire oba ne ho bond ho bond do a wo mi se ne ho bond but e wo kwen ene bre ni bia e se kasa ne kire ni pa enye en sente na wo ho no enye but ye wo bre ene bia eh me bia se jina be kasa no ene bra ese kasa chiri ni fani se e kwen be na ese ofa so e so timi bua no eh so pili pana se mo ka chiri no ene mo kwen be na be fa so aka chiri no ye ni mo ni pani bua no ma misre me ka e bua na enum kasa o ka chiri ni pa no aja oba ndi bufu kra be banasum ana sesebi be ma ne kra bi obe kafo kra sa akyere no be ma wun bi se bosa so so se wi atete senti o aj ashe wa che o sa di ko ba ho o ro so so na ro yen o na ho senti na apia no ano ding eto ba ne ba ho no e ya ho te e kom ne din ko pis ka bi wa ba ho de ko pe opo asem opo so no otena but o ro pa bo na wu egu dem no senti ne pie firi mu no ke je ti a man just remain ano ding do also the singing room it's from my said that and for her and now also that room of one goo abonting what wouldn't be free said the pub one bon sauce and bon it will from right them one no refi said and nana would they say I would do what I want to send to me jet demo Sentinel El Honum, it's the head down book Rademo, a dancer singing room, wild dancer, and from Manfa Babia. So I say, a demo in the pigeon. It's a Pabuana Roy and a Otis, you know, which is all Roma Bono Bunting, who be a trunk, a quimper boy, do to say a chapapa, sent a bemo. It's the Ura Demona Sentinel, or by the Sentinel, which mean country. What's one wouldn't be fit in a Roma Bongo Bunting? Urugu abonti sen from amfam beto popo bwana uroyen ona ho ni wura demo hwe on sentini jan demo so popo bana sem na so yen ko bana de mbise me yoba de me yoba me made e popo bana sem we dofo no amini ne ti wonuma me am twist ebei oba me honum oba ho ye me fe oba me type am pe ene hu mani je oba ye hu enti sa de na e koso e wo honum no Many angi ewadenu senti na miti yenu ah debi ema ekwene kura midi yenu kwa menti meni kweni biyo was senti na meni nyohon bacho kwa mbeni yeso faso ya kachila wabano anasa funa beka kachila wabano se eo mwide senti wade uchumbondo du anasa kwede chwe kankase na di kunipa ah edi yene hawa wudi kwe wii adi O kasa pe bacho ban bit ma buria o bit ma ka fun achiro be ma be ka cho be se ni twum kan kan twum bom twum kan kan wiura o kasa kasa ni cheno o bit mi de credo ato kwati mu ni twe biem e bi o be kan cheno no e bi o meni madam fu bi o no o fa o ba social media na o gina ho no o hwe o twum kan kan twum ho twum kan kan twum ho twum kan kan twum ho no o kan social media na o ye e ba Facebook TikTok ani yin na ba a o kasa kasa ni cheno ba no se oba no empo wasem no so oba ni empo boni ha uni twe biem ana wa kwa samado aso pe ho asem na kodi sa twe na okudi twe pepe ogu eti yen kan kire oba se ni twum kan kan ana twum bon debi en kasa kasa no eti wo kan kire oba e ye wo dofo ona ne ti a wo penasem mo abena de bebo obai ebi anadwo moda honum openasem mada modi mu hwi odi ba ko wi eh ai ye da hoy no afon ebi a ahoma chino ahon sa no ebi abena onyane ne onyane no ase dana fa ne kakra no onyane no kakra onyane na odo odo me me ni komo bi akua ana adwoa ana sewa me pawa sempa me do me pesa me no tena me ni je ho adia me pesa me no ye e tena se no me ni se me no bi din ko mo bi e bi e be haw e ma bu nfu e ma ni bi wonu ma wo ka che bi o ne bu fu but o ba nya safu bi e ni wonu ma o be fa sa akwan wi aka chere na o bi ni bu fu me do yasi ano krabenya ode manifanity entukukum na odiniti atukukum na mudaho be pawasem pa na me pesa minute so na oba obosu akache ni se obosu mo pesa wono tena no o chese na chiwade mebwa on se obosu mo pesa wono tena no o chese na chiwade eti se minute wono mi na mehu bibi na se enye panama kan kirewa na mempewasem ese me kachiro ni hu kwa befa so a ibitimi yade ne firiwo okasa peso ba ni mbeshe no adenti adenti bo hu anye no obacho oh black osi adenti ndi bo hu anye awenyi koso pemasem ti na okasa akasa no enti die na bo hu anya ne mhwe na mhwe na yinyi adenti firiwo ebia mati senti bi senti ameti ene anye enye mame enye se beba minum ye ntem enti esa na me jan na madu kona me kakachiri obi a yenu wa se se menu mienu ye pe kon e betima ahwama ade ne afri ho it just me shokoya betima faso ma ade ne afri ho num yimienu yimienu kwa ne wodem wa se sabia ku sabia nyadu ye wo mema ni bi won ma omuni mu nyansa ohunu se bibi oba no wa wanka nkyere oba no ade kye na oka kye na danfu eh we di akua pa mo percent bi won wo we ba na mo si pa fa fa fa kama so percent bi won wo pa enyenyenyenyenye ah ako wo oba cho na mo nyina we percent bi no wanka nkyere oba na mo oba no omo bo wa mo oba no no asa oka kye na danfu wa abontin e kye na danfu ni su hu oba na Kala musa obema nada fo be ka kire ni ntino wodi ka so aka se awoba we de se sent wono ono se be ka kire obi so fro se e na se oba we na mo be fe fe kwa ada se papa bi ye bi metia no mi gune nu mo se be ka kire se papa woni bi ye krasi ni papa ah ana kasa afo sa na kasa nzu na na kasa wa ge yi besi akoyi a o gina ho a wo ka kire meme yi gina gbonu ka kire se ge we sent pa one of our enye kra no unje asem je na wo so ka kire oba obu ano etu wo ka kire wo guga na ni masia kire yi e bi kra na wo kire bi mu asi ba ko wetima ko hu na ba ko ko fa no etu wo ka kire ni se sent one wa na ho bon wo no u ka je ntira ka kire eto ba no a wo se ni pa o nya akwanya e bi no ma wo no wo ku di no no sent na won ho wo ka kire yen se sent won ho eti se yen nya no yen ne den yi hu na yen gu na ni mu ase yen huru no ana yen sere no ha yen sere no eti wo wo ka wo ye exa kasa no e de fa so ne wo so afara ba pare he me fo mo ma ba ko wo no no bone ni a kire me bone ni a kire me leti ba ko ni akase ah ana akase akasa no ba ma ni ba kro onu no so bone ni a kire so Adam su Debbie bi yan kasa anje ni ba e sey wo ti wo di se wo kasa che mi na o ti ye mi kwa na mo ka kire ababa wa ni se ba pa o gina wo se o ba o di wo ni sente ona e bon pa na ho bon wa o ji di sa ababa ni ba e me bo odua ana mo gu wani mo ase sa kasa ni yan kasa ni sa anje ni ba oba won che na ku di nu no wo ku di nu wan kan kire bi oni mi na ko share de na mo ku di mu me bo afuno him no hemeni ai we dey wan akika counseling bi anam say han kwai na fa so wu bu oba na nimu ase na enye papa me baka ameme fa ho e wie to ye kon ye ni wie no inye de sakotwa biu ye ni sakotwa biye e ka chere nam se debi saka sanye it wan na danfo ma do bona ni chem ka chen se ai o sa jaja o pe saka sanne kanodo saka se mlebu kan o ti gifa gebi okan okogui okan ma okachire obi sa brebi ku she baby it wo kase nege se wo tape kasa nti yaman so kan odika edika no se han nti tebi yen kasa kasa no one oba na ba wo hu woni na kwakodi modim ho wie wo di twa na wie on so di kwate no fine it is sent bi na wate won ho and one thought ahoma che no afa na datu kukum na ka che se imum ye pe kwa betima fa so abo ama de na ko eti wo omedo unu se sent bi sa bi sa ho wo ha obi sa ho wo problem bi sa ho wo bi sa ho no o se ai okay wo bi won ma kwan be na se faswa iti yi sa sent ni iti iti mi boma ade ni iti bi yi firi ho no wo fere wo ba na woni ne dan adwena wo da kukum no a wo de wo di no atu kukum na wo kan sa kasa nche no oba ni wo ha wo obi gina wa kan kire wo prefer se yes ane e no kre nti we de mesere nti we de wan medawase oba nyansafo be kan che o se medawase se wati me hunu se e bia sent e wo me hunu e bia bibi how bi e wo mo no wati ma frame abo me mama ne ne de e ye kasa baba me nti kwa be wati ma faso aye side bi Et tu casa na obanya safo beda wase aka twese a medasi pi medasi enye medasi bibiribi medasi pi et tu casa che na no ba lokase ke kwa be ne betima faso et ti bibi wo honum na wo adru bi na wadi be betimi di akyere e honum a eye mo ba ne ni beje hwe adam yesa adwuma di we si opani bi frey ni yira wose sabri enne one na tisi si a ohun oba no foforo no opo oba nani ji oba no but ono oba ne call them ko hunu yin e de di kan e hunu sai no ono ne fro oba ne e no oba ne tena ase kan ana oboa wo oba no e ma ade ne e firi no so ene oba no ne ode ne neti ye obus ma person no tano o chene chi wadie it is wo hu bibi se ne yo otima bo no to ne ade ne firi no so oba bi no bebi na aka cho se ade na wo hunu no a wa kan che na anya de papa no e wo no ho no sent ne wo no ho na anye no wonya nya nsa kwan edi abotre aka che na ahoma che no ah aka che no ude kasa deni abotre eni nyansa nyansa ne de kan ono de kache no o kache no no tunu se ah ade ade we die ay how e wo me ho no e ti sa die we die e ye na ni beje ho papa papa na ni beje sa se what me nya potre enya okudret ma kache no e bi kura no akobe me ba ko bi no ko be ma na ti mi akanche no ono bi o so ni gote ho one ne kwada wan fi ni biem wan fre ni biem o fre na wan fa it we numa de creature of friend at one fa and one fi ni biem onuma de kro onuma de kro ana ko we so no so ko ye woni ni kusi aye onu so friend na one fre ko ho no woni odi ni wie ye no o fre na one fa o fre na one fa onu to fi ni biem et wo ba ga na wunya kokudro ti mi ka kire ni ka kire ni e kire ni mu a wo so ba bua no mi se e di fi du se de kra na obe kai adawase ani si du twa sa hunse de chiache obeda wase se ah wo de me da se wo no hu me hu fom so obi na otimi aka akere me ah emma pi wo yare wo yare e bibi wo ye hu e ba bua no me kra ne twa no akatoa wu e ti se wo di a wo se wo di wo koti wura ne twa mu a abira wo di bo se bi afi na white na akato na se pie pie ba ne pie pie ba e ti wo no be ma no wo hu se ah ade em ko di ye we ka ga bi abira ti so ko di ye wo yi ne koti ba wo se ne ohun se ne hwa yi fufu akatoa bi e wo mu nya agro ne koti ne e ti oba no ma ne dum kania abira no so hu se sa ade ne e wo ba no so no oka che oba se ah na we de di ni we de me hu no bi se ida no bali nim adekro o wese ami benim adekro sa ho yonke o se ge no ho fe o tuntum a o wotuo kama fa o wotuo na ono papa ne petuo o petuo so ho o so ge no wotuo kama na hwe no fe jisi wonuma o ye kama but o kudi sa twen ho ye o se ah na bi o hunu ye ne ge ne ma ne dum kane ano ge ne nim se o wo sa ha ho kasi ah da bi we die ah adi we me prepare the man encoder anu anu eti be man no ono so pro again no ono geneti anu anu di sika ono ne di ni sika o adi gane ko hospital ko pipe nuro adi ma again ko I feel o kwa again ho to ni we adi o kudi ye no di twa ni ma twa ni we say yes ah again as ma again kasi guys ma again ka chance ah gi ka me bo ni di
1: Ramia Simo, Ramia Jeffrey,
0: Ramia Simo, Ramia Jeffrey. Yeah, I knew it. On one of the catches, but that was the papa. Naniachi said, Brandy to me, yes, I didn't demand. When in the tea. Man is afraid of the trend. It is a trend. It is a trend. It is a also so on the panel. When you say and from so say in the what send the panel home. The here and the only the me no na mobile cancer and free me patcho if many free one and say we can't say different person. No, there be. As my baby may catch you and can't you will be a better one. I dance every banana and so say one can send the eti wakakasa wese a kire wo ba won kire kire ne nyama enye wakati wo bua no makoto aduru enko wese ji we koto aduru ude wuni bi kura na ekon ne gen be kan ne pa ne beti mati wase no ge ba ku se wo so bi ka kire kire no gen na ne num to no kan wo se ah me na mo sa ha o ne bi na mine efrem me a wo kan sa kasa ne be ko ka kire me eh be ko ye ho aduru wie ye ema dumiamu se yale no menya saa saa ho ho ne bie no kwose ono ne frem mine no e ka chele se oba no Onua ne free mine ne kache se me bao. Opes okwa ma mine ne se dino. Mine ne kura no okwa no mine ne na mine ne buofu. Ane diye ben diyo se debi mine ne buofu. Mia ane makase mbabe strade. Enam diye obane ne hu akwa kwe sisi ne hu akwe ne hu ye. Mine ne diye kweni wye ye no. Un ma se ma gen ne bu sa no. Kwa se. Mura. Of course, Oboni Din, Miss Manu, and Quakui Kaya Bremium. Oboni Din, Ubusan, they say, nah. But I said, we do credit in at the same, and in the indifference, woman, was and then you will go yim you, oh yim you. I tell me, say your bar, right, I'm say your bar. A bobo and a catch and say, Medassi P. Medassi. Say, Oka, a chairman, me say, Mimu, who says, Nti meda wasi nti ma nkwa kwa mu aduru na me pese ma hunu se ebi anenye bibo apaye bibi ne baaye se ne baaye nti na ma bari ba sa nti me pese ne wa akasa edi cheche ne bi mu de mema de mi nimu ocha waka chiru bi se se ocha waka chiru bi se se edi se se oyo oba ne ye no hodo wie no okoma be ma ne se nti no Iti nu ya se unye oba ne tiwa wati se senti bi wani panu. Na odibaton abontin. Wati se senti bi wani na oton abontin. Uguni panenu mwase. But unti mi mwano, unka vibi nchirenu. Ema ni hunu se ni kwe mungu, ni kwe mbong. Unka sa nchirenu. But oton abontin. Otonu. Ano fasobye ne waso. E yari ye. Ebi yari ye. I'm going to draw a book. And I was so a banner, oh, no, mess, oh, dear, make catch. When we say sadly, we say, oh, yeah, oh, honum. Why was it so unpun what drew? And I saw the number one thing. Tu nimse wo afakosi adu of okor ba ko of ofra na wonfa o testina on reply wa ko makwami swedi kwami adu ba ko ono so ofra na ko ye no ofra na wonfa onfra obi ofra wonfa wa sa ko nipa miensa na edi twei omunya obi akọ omun wunimse wo sa e ha wo no ade udi ade ntina wonye ho adwu Sisiye hu ye eduro mane nko yare be na ni eduro yare be ni ni eduro yare bi wa eduro e biti mabua wo eti wo no wo se se se bi ko se bi nya do se obi nkan kire wo kra hunu se oko we ye odi odi wo no ba ko wan fere obi m oko odi ba ko pe wo anu mi enu ba ko pe ano no da ma de chin ye odi ba ko pe wo se ko ofufure we What's a dubaco pet? One fro beam. What's a dubaco? One fro beam. Who's winning perfect so yaris I do is all. It's the antenna was so unyon wardrobe, unsisio. And I saw the anamoa, and the way digger crack, no yaja, no yadin, no yaja. Who says see who we are? But say, one cast away or back here, and mammy catch him, so we ma a japadia japadiano, and you'll trim you. And you will A channel ye Japanese. Nadio de Uchi se wakase wo ebi ye di mani bitu kwa yin ekwa ba kwa hakwa anu wakase di ebi intra. E channel chia ha? U chwe de. Nese unye chwe de wo chwe ne de pa ha? Na wo chwe chia. Ah. So ya nanta. Eh? Na wo chwe chie. Keje tia. Amuna ve mabuwa ni mana wanti huja. Boto nwa oboda mo hon. Utrechia, now a tread de pa, kai uwa. Utre, memming a trepa ne trenichi ne de pa. On two hujai. Iti, what japa dieno, a yakan japa dien, japa dien, a ye treading yakan wasam. It is happy bisa wanuma, ya wudru, ya wudru. Pay soupy, pay wudru be, fessi, ma adinim frim. If you wanuma, me say, ah be si be man be koto ada form ade ne ketra mabotwem wa water free twema ibi obeka se water free twem kra ne ai obeka se bone we the bible obeka se bone ana bible obeka se hon ana menta free twem ana kuran se menta free twem obwa unya twetwane che e papa be ma be koto ata ada ho ade ne ketra mabotwenim ata free twem obeka bible the bible obeka obeka obeka so bi no be yet we da unya 500 years we da be wu Elijah's we, Yesu nyane no wase we. Eti ajapadi ne kura wo no, dini ni sisi ne maniye kama. Wonnim se sayari we se honum, ana wo house bi honum, emfon kwa bonti. Kosi nyame maniye na sebi misre meka, umunim nyansa. Mama bon ma, ubema bon ma, wakana se bum bum bum bum. Waso bia na dia gra bum bum bum kasa basa basa basa basa beka obundua obundua ne so uwa na se gani nyana obako horo sika so ni jamii ma se bomodin so so obidi ohuni kwose japade ne de eno ane enu ikura wo no ene dube wura baabi a bitimi dube wura baabi obutimi se ko baabi obokwa se chakunfo pa na ehia wo pa uhu kwan kwa bote na wo so wonnam ye de wonnam ne de uyi acha o se nipa ne de odu uyi acha eh odu uyi acha no to odu aka ho se besem ye nko obudot ah o pa na ne sampani fo wisi to no ma egya kam ma mutwa mu wan na sefo ye na ye de bi ntra ye twanu o japa ye ntra twenede twana chenu hwe Kana chenu. Ni be man be di wo, wo di be man di no man nyede. Ko so twa no nya ti, wo ji wo di so twa de. 1, wo ji no ti so twa de. 2, unum di. Ah. Wo sem perfect because ananta twa. Eh? Ananta twa. E chit sa man. Be na woni ne yi. Jai. No bia wo nya na takwa na bole ge kra na woni mu a. Man bia minim no bole ge. Wo kan wo shena to wo kan na ne kam wo a. Unya na ti se bema pa na di wu no iti se wu twene de na wu di twene ni wu sisi twene sent bi no na e kama na bema na ti be nya botre di amau na wu so nya botre na ma bema no unya du de mo no ni a se se ye dwama afo enu nko a he obudu bi tukwan ah ni jomo edo mu tukwan ko Dubai edo mu kwan na ka se mu do masi yana wu do masi yana hwe e twene de a chenu o tukwan be so do ko sabre who dis abenwea mo se oja wo ti say yes what da papa sanu na wea ti mu san se na na it say half a wo ti say to say iti ni mesre mi nua ba medofo ma ho ofe se wo how be e wo twani mu a mesre wo de ba kwa di mi no di no mo hu side na bo modin se obe ya dru e wo ho minim die se ebia no bi na die ato wadru wana to bi na die ayew ana se wo house ha be wono ma minim die but se ne wo nya hunu sa die na nipa ne ka kire wa e ma obunfu ahuma kire no fro bo wa manie na e ma obunfu nemum okofie no okokoye edru okopedru bi asisi ho ayi bibia wo mu bia no okko hospital na kwa emfere ke eni pana doctor na akon wona kosie na akoka kire no ono ohunu bi ohun bebrebe chensi emfere ka kire no ohun ofre obi ahwe wanimu a wanimu ofre kama uwo nimu nyam uwo eto uwo tiko nimu nyam otu jina kama unu fisisi wa kama aw you're so beautiful but ebi ana bibi sa ha no ene ha adwene emfere ka kire nipa no dia enye ne se obekwa mu bia ko hunu se wo sa ha wo sia ne nipa ne mfre wo ene se obekwa ma ya twa enye yetime ye firi wo ama ho ato dia ne se eh ni ja Iti e pasa na odi ntu di ani ni ye ne kama sesie ne ma ba hu ni say yes o sesie ma ho atu atɔ adia me pe no no ati ase eti wo be ma no so kun kwa ba to fa so ngoma kire kwa fa so de ka kire no ana wo so be ma bi wo no mo so a ono so sent wo no ho papa papa me ma ni bi

mema ni bi wono ma ono so sent wono ho na moto mu sent etutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu tutu wo sho en chenchen no sent e wo ho wo de opa ayefin wo de sa fa che ya wo de sent e de beti firi wo ebi o she bossa so so ana so she supporter ebi o ompe white no pe no na brand e dipa so de good so mo wa yembe show no bit me she supporter be 1 week what is one unsi how what's a supporter 1 week adentra wo de unni bi kura na wo de okoda kura no wo de yi na ko ekopusa ni si na fahata ade cha awokama beti mashe na timi she supporter nko na wotwe baako na wotwe ade na sente wo ti se wo tra bebe wo kom nipa mu a sente wo ho na nye madafu bi ni ni diagro oba ni pemu a oba tra na nyina ma no bia sente na wo ho no mintimi hu se ne na woni ne yire da ho ma ne yire en kanche na se wonti o sen yo eti wona madafu akofra me ka che mi se minia aye onipa na ra wozi sentro de oba ya na no de too much ram se na no de ya woni what is a center na o mona mane o se de me pesa me ka kire no na se so u be ka kire mi kire me na ma no so me ka kire no eti abra yin na ba yi de agro number no bo so le so okọ odi mi ka ko ya de han me friend of ka se go jam se me ka kire se mi so no sent bi e won ho too much on modern se obeye on pa katwede obo katwede na odi o power for mo ensun mu obeti bi twetwe na motuo mu ne ho na me bi bi sent won fire on your side here on your side here na eye o pa hanuma with difference be bem on so sorry abi se na ma fo hwe ti ko on se sa o da masi unu se o ko ye ni next day o so ba ye no sent ni ma ya antivie mu eti madafu na ohunu ya kaka chere ni se odie ai senti die odie oya die obo na mani odie we buy na die you be antehwe mama ni bi won ma senti wo mu we ko social media ko ya ibi ababa wa bi transe kuti mama tem ka se mama senti wo mu mo hwe ntem ntem was almost 95% mama mo bon senti no kase a mami okay in me madodo ase na unu makode mu a makodi wa ohu sent sa wo mu me madodo ase ni mi mebia wo a wo woni me madodo ase na akwa me madodo ase na akodi wa sent wo ho de ni sa bo ni twen enchenche ni de bo ha se wo se me mama mo hwa enchenche ha se eje me TikTok ni de wo vanche se no na me se me se sa ni tino ma council no akono ye we ye fufuro ehe wey fufuro nti ayi ma account no ba kun de enye ni nti mo fanche mi oho so eti memma do say we ka to talk me amo ya nya ke be hwe you know oya no ma pa ge na you know hwe memma do say na sent wo mo da bi ah eti memma oda roma o je o se su na uro na sent bemu ebe hadwe enti se ubenya wetra u de dware fa duro yitwi onanu antemu temu na sent no emfiro oba bi ba honum na te okudu oba no na oba ne nya hunu sent sent wono a bosa fina ajinsemu enemi se yeye yakase ho aduro yesese ye ho yeye ho aduro ehun e pese sent kakra no ibetimi hade de ibebeti station foforo bi na obi ko nu ka twu beti hade de ye ne enemi se we mensam dwumadie we ye didi twɛ kɔte twɛ ene kɔte ho asem na meka na kase pa bet se e yesie di ehuni no a me de meka kyerɛ wo.